CBC ko top tu na lo tak bi ngani e karun ni ulu ni naga jawdiqi CDPA 2026 bla tu shab bi ngani afta bunu na bu mi kitung mang wa kha khatam ni yo akira kisuko periut to ken na khatartu Takwa peri yo kei nak patu nuna rinni nuna vu mi ila nga tau se peri yo katero tu unika nga ma akira toro si mangi magu suli tu sabi gie kena nga kau 7:10 si mare uni 7:45 lu tana ukali makatak tu isu magi yang mini aku sekarang nang nari bu zabedi nunga aku sekarang nak tinggi inui tahun ini nuna vikmi nuna aku tinggi pivagi yang si magi akan tadam mengata aku Quebec mi government kungi aviti rumah daripada kanata mi Ammaru takwa aviga suwa kattaksimu mata nunavu en. Kanatami aviga sattia kattaksimu duti tamanna kimin kujone akku maru kanu kanata nunarit suwa kuroksimu mga 750 kuni ikadun miu taku unnaksira mata katu jikatiki ngujui ammaru pingwa Takwa pingwa tinu katu jakatigi ingu watui kisu atu ino mga ata tu sabi khanne akpugu taku nunga ikana yakti uyuni taku nunga annauma takwa kino ya kaktiti watui katu jakatigi ini kisu me atu ino yukatam mga taku nunga Nunavu motuanga yuni 9:10 kunilu tu sabini apa butakwa north of north kingu de reluctanga takusot tratam nartingi takwa second season nguna wakto waya tukaduna tsu takwa kuni utakiyo si mamata takini seven ni Nutang ujui sudah sakit tekan ni ramai mata sakit tekan ni ramai mata emang unu pergi aldo ni CBC jamku CBC TV amaru APTN TV ngati ko oka kat kalau apa ko tak kuninga sana yo katau semayuni amaru ajilio Ajiru tau katau semayu pinguak tiu ju. Kau saal tulu atanu guni inuti tu am makaduna tu. Kau suri katam nerebe kanitu mga tapi wadia ju. Mana 6:42 kanan nga watching up marilugu. Udlati abaku tunga suwiti kuwa Sila kanwin ni rin ating yuglaan ngayon. Tama niya kalun ni Nuvo yan ato ni 60% sila diron na lun ni Baruminik. Ano rin nga, pingan na ato mi 30-50 mo o kuning a 4. Kimirot, ulo mi Nuvo yan ato 30% sila diron na lun ni Baruminik. Ano rin nga, pingan na ato mi 30-50 mo o kuning a 6. Kingi udumi nuvu yanato 60% silal deun nalu ni unusha anuinga pingan naktu mi 30-50 mu ukuninga 8 panito dumi silal deun naktu anuinga pingan naktu mi 20 ukuninga 6 kiketo joa udumi nuvu yanato 60% silal deun nalu ni unusha anuinga 1

0: Gabar mega jabon. Mari gari o tibu aki si la tāo nangi mata. Tai kua tako ksa o ngi tutunga ringi, si vura tingi, tai kua teima mari gari o aura tiji o mata. Tai kua gari o teima aura jektau da gaya hata. Mari gari o tibu pitaki tukuru ti tau hata tu tāa kuna ngāru.
1: Koyan nami o kakatigi o naksa gata gaki?
0: Ila, koyan nami tau tabani tunarama.

0: undakut CBC kota tumitubani. Abang kausan itu tanau la tijiu la tuqa sibul la pati aminu na bumipanak sibik suqa nak dununuk ajuleu ka dununuk kagaya ko kanau tu tanago inuin ilak husingin nutuwa ngane atom ane ane meok tanau la tijiu la tu ko kanau tu ka tay maguk nunami titi hatani ilak jau la mijok ilanu titi si mahatani amalutau tamako inuit sana utingin Uma jong ne ko tigi siungin ni sana hatal lo ting ilak ko sila ka bihalo ni amalo meksu ti halo ting an ni me o kalo tu taman na inun no tuwa nga ne to
1: ilak ko sila ka yit inun no tuwa nga yunit amalo pekko si to katin ne ilin na titi yit maso titi yit aula titi yelo
0: Ihalo ni inun na lupaw yung kunukati majiyan per alaw ka Kalau tu ngadai mago, apa nak sih bintah kaya hamba ikalun ni alat, anu na puluh lima mut tukang ngajuning, teh malu inuit inu nu tau le tau lu ni, nu na bumi ni ada ni ilau kuji jema misang neme, mamisang nego taman nak ubi anak lagi tu teh mak tu kisi balai alat lugu neme nak sune, rizangan ikina tu inau. Allah nireu nangittu ni khawja khattasu ta na hanga matu la mangana lu ne ta kun nangittu ta na go sulisana jau balle man ke seni a anne me o khalautu a te ma pija ke simali to akpat khalluna anu nga khatta kun naksila tuin nu na bu me ta kun nu na bu me ngin nang lu te ka jok taulu te Tigong ngok ay nakatakdoy tao ta ko akit to kaya kautit sao yun ni kauta maat ni kayo kung nakdoy taban ni takyo jumi. Nung nabugga pa magkota ko 45% may akit to kaya kayo no. Tay malo ata ko iloy tao na ang lugo ko taban ni takyo may akili ko tao lahat to. Nung nabugga pa magkota kasi medyo taman na ikayo tao hatang niya to kauta maak siyo tinut. Tana tau kisya ni tigo ngo hak si mayo natsi hango o halaw to suligo akilat tau law si mangito au jak pisi masilaw tanganon.
2: Tigo ngo wilaw tanu sur akilat tau law ngin na makaw di mangito ngo kano akilat tau law tang na ang mga angma kano akik sujo si mga angma.
0: Jane Bates tana nuna bumi kigakto ijo Kitong nga kaya na upik kanulo, kalaw to akit siya si mga ngilaki mag-gautaman na tigo ang wang niyo katak to. Alat maliga kat siya kani, ang malupilo at may akilat tao do tao patuning. Noon na pumino lang kaya kunay nga to yung CBC kuno kalaw to tamak ko na ang iyo ka kaya o duit. Alat bingin na awlat si binilo ni tigo ang wakay na sunod. Takko hausik kege hattui akilat tau dutingit aakit siak si mangi pata. Tuttu mini tau takkoa niwa et saka kunnak situi nakai halatui kanata limaami allaat uki et saa pikeak lugu. Inuvaluit Regional Corporation takkoa nammine hute hattui 2021 mini. Teimalu takkoa nammine hamne mupikuksi hattalutik. $800,000 ni government to hakunik ikajok tau law mata amalo IRC o halaw to kate maggo ta ko tutto hutigi jangit ta ko 1500 ngulaw si malutik man at 7000 ni lutuin Ulla ko here to CBC Regional News, the incoming executive director for the territory's first ever drugs and addiction treatment center,

0: Okuninga 8 Panato Lumi Shirad Lunato Anoringa Pinganer to me 20 Okuninga 6 Riketarjoa Ulumi Novoyanato 60% Shirad de Ronaldoni Unusha Anoringa 1 Nayar to me 20 Okuninga 9 Kariatuapik Ulumi Novoyagarinato 30% Shirad de Ronaldoni Ulla Anoringa 1 Nayar to me 30 50 Mo Okuninga 6 Mitti Matarik Udumi Nuvu Yanakto Silakil Dumi Unusha Anuinga Pingan Nertumi 40 60 Mo Okuninga 3 Iperjuk Udumi Nuvu Yanakto 60% Patugun Naluni 60% Shiraldeo Narsim Miruni Ulda Anuinga Pingan 1 Nayartumi 20 Okuninga 3 Iglulik Nuvu Yanakto Anuinga 1 Nayak to me 30, Okuninga 3, Shanerayak, Udumi Novo Yanakto, Anuringa 1 Nayak to me 30, Okuninga 4, Shanikidwa, Dumi Sikinapalduni Novo Yavalduni, Anuringa Nigapasi to me 20, Okuninga 13, Kaushwito, Udumi Novo Yanakto, 30%, Patagun Narduni, Ubadu. Kawun nak to me mini duni anuringa 1 Nayak to me 30 50 mo nidla suninga 0 Auswito udumi sekin nak paduni nuwa ya vaduni anuringa 1 Nayak to me 20 okuninga 4 takwata ba sido kanun nirin artingi tamani kikitarumi takwa Tusab biging ang nairam niya po. Tana, zebedi nunga, ukaus kang nairam niya Kano, kanata, nunaripawaya ko rox, nunaritua ko rox si mga, amado, kawigya rog na ni, nunakakatu yun ni, desu man yung kakatikarok tinagi, amado, kano, inwi, aura ni nga tona ni kubek mi, Isu masak siyon ng mga ata. Avituman ang mga kanatami. Tana zabidi. Tusabigi kayo na lang mga po.
1: Ulo ni naliyo kisimayo ni. Narunay kusak simayo ni. Tungalagayaw po. Taksi si Matsu ni. Titatu si Magodato liya kisimayo mi. July 1, 1867. Tabani Sitamat Gavamahakvid, province Kunirakhtaid, British North America mi. Katimanok yung halaw ni mata, napaisutik Gavamahakvid magamik, Dominion Kunirakhtamik, Canada mi atilimik. Ukwagutsutik, Canada Hullik, Ontario. Canada Allik, Quebec. Nova Scotia amma New Brunswick. Nunahak kasi marit kailangan ko yung ito tapong ahalo na at sunalimani al chiyo to at tunga video ko ni biningan ang rakato with chaminik. Nunak magaban niya lakto mo at atagayaw lakto binit tekwa Tesi cerabat cerdu ini, nuna hak kasi marunik. Tuki mumut atau semut, uhatual dikat la suit. Allah nuna hak suit. Allah si marumi, nerunek kutalimi 91-24 mi. British North America Act. Bihreliaya uti biningani 1867 mi. Ulok tanna July 1, 1867. Piyo kakadolok si Maruni, pila kaya lumini yung galawa. Sunalun ni, tapanaito alun ni, inyuit, naroktangin ni. Pila wato alo kakadolok ni yung ito. Nunabim mi, kaya wala kumakto mi. At atitaw si Maruni nung mi, suli, nunami Rupert's Land gunakakta mi, 1670 minute. Halunan ng tsunami at hakitaw ng tumiuli kalawa kami. Kaurimagalala nagatik

0: Nik. Kinyakut inuit maligarat suwi sibulok tingita aulat siyingita asim magayalungit aulat siyingurit aulok ni mata. Pitsaro na kakotak panayalak tiluwit. Nunaw namminyakiyaw kun na ninganik. Inyudlakayo ni ulo eskimo kun niyo ilitak na kutingin ni. Ilikrosingin ni. Apatsurit sa dalak at sutik. Imeli yun ni ngay. Kanok inuit sabut iya si magun na palangawat. Quebec mi unugyan ni uigwi, Canada mi abigoman ng mi pinuswa hatalasip pata. Hanok sibulibin tinit pihak kitaw kutibot, ukaw sibut, imtituktok, anna magun na laka. Quebec, pihariliyo kutik hakatasituak pat uigwi, ukaw singin ni halagaan ni unatuliyo ni. Uhaw si asilimangin nik. Jepi tinong nga mga kangat sumi.
1: Koy na mi japadi. Tema. Yakarong miyo. Noatun na kataro mata teka ni curling rink muna kakto watu mi. Kimik guyak tuti. Kimik guyak tuti. Kisu atuin no ra mga tabani. Uke. Uke sa mi. Oke okay, ukiu milu atuk to khatong ne atu annoma tabani idagi joroku atuino tiuni kisu kanwitu ramningi joan wheat mark tabani nuna dinni pidegi yu wattu takununga annoma kunni annoma kunnu ukakati kaul nasiroma tobi utakmi the bunny cutting new rock to me, silver top bill rock to me. Now I can roll the book. Can we do the wrong matter? Okakati in the doctor.
2: They matter quite a no makayi. Ilo katong mata mass registration on the rakto unit. A jigging a ro yak to need. A chidor view katak to note. Tana can we give you ilo gassi?
3: Who went after two masses to tell what that? To start out, can you hold that Takaunga, Hanui Tuni, Ikasu Mangata, Ikasun Mangatalo, Kina was a Hakti Chigum Nasutalo Makunanga, Kina was a Lokium with Tuni Katu Jihatigin Uzuni, Haila Takua, Ikasu Sigar Sugi, Kina was a Lokium with Tui, Katu Jihatigin Uzui, Tabani Hatausugu, How's it kai chutalo hanui tuni ikazu tuni atwi nau kichimangata makwalo timi uzu romazui hano ikazu sungum migatta tabuna timi uzu romazuni makwa pai pale ge gaham mi mata timi uzu rogasortu tamakuna ngala ikazu sungum gatta tambani ngolo ngola khasugu to sakta ngoma sinna sota anna makaisukku
2: Kanu mapin mariu ba ilau yang nang mit ati dok titiak dok tidugin.
3: Taman napin mariu lak itu amiswi tu sa main nasungungin min mata kanu liuk mga tama ko timi uzwi nuna bume dan na ikazu tiu lang amizo tu sak tau gya kan lutalo kanu itu ni ikazu tini atu inau ticikum nang mga ta taman napin lak itu akau nak tu tama ko nuna katu cihatikin uzin.
2: Kanu itu ni tu kisi titi katak pesi kayu ni.
3: Ita ko hay zuit mana at noachi zugut atirni iki akhivin nilo tu ko ako tini hanwi tuni kazu tini at winaw ti chisu mga ta takhita maalak kay su ngugat ta hakita uzakku una at winaw lang mizo o tu tigilogo inuwi sa kusilo uvik kay mana matuwi nga lang mima October 7 ko kasuwak ni ngani kinaw sa hakichi lang migat ta katuji katiging uzuni Tu sakta uluang mo ako chugu taman na tamak ko at winaw titavo manimat tinik sa ulit sugi ahayla ta ko at winaw naksaw lang alak tuy
2: Ulo miyo yok tamani ikarung miyo tano tuno toga nga si mangmat kiseni ta ko annaw mak ikarung no tuangung imat O kakun nakpe kanok inuy tuksa kakun na kayang mga ikayok tau rumaruti ilisin no
3: Tak kuang ilah, tini juga leh hati leh hat tak tu, apa sih hat tak tu itu? Ofat tinit, tamak kau nangga gula, house matu aku ve, kalau sila tani ngak tu ni, ikazu tini.

0: En du tle kuhle go so Kathy pop den he go da Kathy in du kuhte da kunta.
1: Ka kone go ka kone ti cha ini sina kle hindi sina jina hovare en hi du sinu la. Sire kasa ni ti kone go ti cha kuri ku ti tue.
0: Ha ha en da kuhte da kuhinti ti eta sina ta.
1: Ay yerit long wikere u e yi e laino hai tona. Hai le kishu ata internet ai hakul tu ka yita la ka ya kin kun sa ka la kwa yita kuli tu ai ko ga shaka ye se ni wa tu ka yita le rosa ko te ni te ki he akala wi ka ye re wa
0: oh ha
1: I had to ka yita le kuli ka ko na zu ko he kina ka we ha a minute Ere asumi hai tahu te keile ka sire kona zon aga kunya ya. Hai hei zuko se ka yintena wa kona zon yi shika go te ngeria ke wekli ka yintena ga keteti.
0: Oh ha.
1: Kona zon keti goze chunko te dura zia keti kuwa ule kala huweti heni duwe asa go. Tile goze ka yintena ga kona zon te nisha ke ule lani wan goze kuta ka ya tale ya za ta kwa singu wa kare ta kota na ha wanda ne yi go chate ne kere ehene du iyi kuta ka iyi kwa ya tale he ka kwa kona zon he siya tu ta sanke tile
0: oh ho yi ala na chai barge ki tile ka kute ka tanat e kointi
1: ka shun hi shun Hinti eta itzine kena taku lata ala shora hisa unket ega yita kani. Boise I Cooper hi latu puta tila awa kunte suni. Boise I enti zwan kakra ku tele hureti tena gontu eke niwe siya. Boise kakta nga kona zun hindi itzine I ton lutu fi keti ton lu hinsai highway minister hindi tina kata ya fin lichin I lakwa tene zau ka tele tene takina ka te hinte kon go tse wala ku chief ze bekete hui ke hureti wala tene kapa me ko Richard wala Wilbert wala kogat la tamu kaya kete wune yin ko tagina ta he sin lasa kuna zoa yeti tu ya sora wune kena sa ko tele tena tagina yeta yi minister hai sinne ya kala wula airport ayi wula taku tega ka tullu ketu fureti he chuko te tuli taku te hureti afera ala yi bridge ku singa the river kedu fi e gala ke yuta ka sun pahin ron ke garini la ya ya kala kun ko kente ne ne ne ko tine ke yi si bi si ko ko la ko ko ke te ga sun
0: ha sun e kante kulo I bridge in dida I tulita ko so in ya nani akela ga
1: ko ko ga ya kala Se tenu la kuste ta sai hai he e yiza ko ti so la ke te hon le
0: oh
1: ta ta ko na zu fo ni ra ze ke ti ne re ho

Ani o ne kuni wet a tu ta o kuti hea kehena ko te ga. Tehte re si intiusi, intiusi ne si o ne ye federal kute ko so government le intiusi ne si I kilu di kui goa I ga sompa te inga kini la keti. I kilu di kui ga sompa si ga sin din la kona o son lai I ne mele kanete, mele in kanete I hag. I kilu ga sompa nikini la. I si sompa si titre tulit agon so sa tu te he kute I nai a bridge kihti le I kiri kui ga. I ga sompa te ga. I ga sompa I kola ga sompa on te kusi kola si ayune I kola I li yard river kihti he I kus Lidli konsoni wole gola I gola bridge yaki I gola bridge ki si kaniga gola I gola ga sompa onte kiti. Gozo ye ara wale kal kiti dihtere si duta I kilo ni agwa si suri ne zonte kiti pegare yo one khai so kilu hant elekulu gozo impete yo ala cho barsh kani gola tati da I chaga tate kilu ni adene so kiti. In ta tihter I wo kuti on ta kuu si kula kuti ka si tihtere si yone tyuhta Canada nats ete si tihtere yone USA asilta tanna nakere le ta naku I terrorist naku si tiketi le. In ta tihtere si intu si intu sen ko ka si kasi nakhe ono sen ting la billing kiti kanahte karihtian ta kiti I United States kus asi kut nakere le ta I nakihti ga. In ta titre si I carne si I denga ko ke o ta si titre si I si titre US Donald Trump I he I da kintu ta ko la titin ko na ku kihte ko kele ga ka kiti. Ko sa I jo son pa ke si titre I li shar denke na le le la mo la ke te tax si hiri ti. Ba ag nikin ba agusli I ga chine si I I gachin sen tai sen kanet hin te te ki ti gachin I selak ono o mirus kara ko ta honte sen tai sen hin te te ki ti ko so ti te si taxi ko la kena ko hote I ayuneta ni ku I biki te ni ti chu kani wa la ga ki ti ko so ti te GPS ki ti si ayuneta ni in te kena ka te kani ayun bi kera ta ko kera ta ga ki ti In that titre si induced in do that in January bello 2027 go so dilet I denit e chu kani li shaki kelega go so GPS go la tani in daily shaki na te kani go la go kike kelega keti da I se Mohammed Alam heri te si paneso In that titre si pegare I si tani teneke go kiri e kani ayungu ni li chu kani te da Begare tene ke kani taxi ta ki tete go asa kong te ele hati. Ata ten ata ki ni chi la ki te da en da tihter si higa na zon te hati. Go so tihter si go tene ke li shar ke ke te werde tau no son pa na ku ki te go ki lega. Go so tihter si go si go la si a mi li shar ke ti hindi si a yune hinde tani a si ta ke na ku ki a la Mulak ete criminal record check kiti la hine tani ko he a si tsake na ko ki ate kanya yun I ye ke kwa keta ga I amili shak iti hin li si ko he kakun tete I ayun ye ke kwa keta ko la ga kiti. Ko si ko la tihte si ayuna Yukon ko te ko la si ye sa tarde tene ke ye di shinta kane ke na kete te I I si I san I SOS ki di Canada I si I tenehle yek in atale I kani yek I sele kulu yek I inse ki di SOS ki di le begare titere kani yek I si de la ye hondi shin ta kana ki di de begare titere teni ke den ka kwa ke ta kani le I gusra di da go ka kwa ke ta ki di in ta I kani I I helicopter ki dile kani ta sui te rehwe I ga sin tai lag ono o kilometers kanete si kun ta gonsu go ka guain ta.
in tatihte kula kuhte kula karahuake na tene wele kwa yeti ya tata kunta.